Se on pe na waka chira anka broken heart ni wiase. I'll be pe so bacho me ni wa wiye me pe ora bi on kan chira o. We bubu akoma, we bubu mkiten keten wa to apansam. Bacho wa hanwa nya broken heart da fa ansa to akoma so na me mon pa ma o. Odo bi sa odo ba bi sa na oyi umae. Odo abranche bi sa na oyi uboye. Ansa to akoma so me bon pa ma o.

0: bia no abu ni nam no afa sika no de kɔ ɛne ebe mi ensa na nan de o maku wonom ama kɔ yasem kase ada nda nyina ye bɔ ho dawuro a wo mkura ye mumo yi bie nso sresen company betumi a wo ma bambo mapa emra wonom adwumanim sɛ de ebe ya sɛ nipa bɔ ofoi obetumi afiri wonom nsamu ne no ne yankopɔ bie wiemu de ma momo foi ba ko ne wonom so ama etu akasa sa akromfo no abia mumo ho sɛ de etu otuo eka wɔtie na ne nyina mu no nso wode ebo wonom ho ban na wododo no asɛm omo kan sɛ sɛ betumi kura ko wo mo a wodi fon so dwai momo foi bi nka ene obi a na onya tuo twere ho ti wo mo ba no mo to ne fa ho a na gya wo nso adane wonom ani ti dane ani sa no a na kyesɛ de wo bi a no wonom sa kan ye bo moden sɛ sa company a enom bedi asɛm ho komo
1: And yen kwa are ho sama SC ewa River J Nessus Junction ewa gas south cropon mu on crime mantam hanom. Na abe mu abo fra wedin fie nine. Wakwa kwa tosa in sutini ni mu ama se si ada de edene kwa. Na woni pan ene ni chia mu bia wohu de kwa so de to ye ni mu se. Wanu dia nu wanam honu wohu se emo frey. Womo sanso e yamo fram yen san wo babe sia kwa mo mame honom. Omo maame ne nso ye obi a wototo ebroton e wo Nessus Junction honom ne senti obi sa mo frane se wo kwai no ma se mo kan ne se omo ko omo maame ho nemom ebra wo dru ba bia sutene ne wa wo frɛ honom reverge honom no edua bi dan suo ne so nti mo frɛ ye wadwe se wo betwa ebra wo twa na e na abo frɛ wadi mfie nan de woto ma ensuo no ede ne kwai amunum honom ma wana anu wajina honu ma wuhu bino nso. Eye wadwe nse wabua etimi eyi abofrano. Nenso wapreya wentimi eyi abofrano. Weniba wangoso die. Nenso ne dene kwa. Nema amenso te sasemi watu emrikaba honu. Obedru honu mumpo die. Arehu se mwe si ya nese no anu nso enadwe nse wadene hu etu nsuo ni mubi. Akwa akwe yine bano. Enso enipa ne jina honu mso eka se debi. Omu mpine ema obatayin. Woma me di se adwuma no e wo ho esansare ho sem e na aba no wonsamare ho sem foforo ensi biem ne senti womo esoso ma minima e hye se womfa ne ho ntunsuo ni mu esans wo pese okokoyi ne ba no na eye Miss Habiba Amania no wo gyna ho no ma asem yi woni edi ho nkomo e ka se e ya re ho sem esanse ebra ensuo no e di abofra ne koy na no mo mu gyna no no e pese nkom betimi aye bibi ensuo ye ya wentimi anya hwe enei nananom akwakwo gunsa ewo honom oma ye de omo betimi bia na re hosem ne sa asem yi memne datun ne siye oma hwehwe abofreya besisabrei wonhuno Miss Habiba Amani ene yen ekasaya wode nsem eto ye nanim se de akwoso ne de eya re hosem ye hwehwe se ye betimi anya no ne ene no akasa ewo tetefon so no no nso so aboye nkyremu ni bi akawo esan se de abei eya re ho ensu a etuto yi e na akwakofa sa atoro nkyemi aba omanfo ogusu eche jajo ewo eye gas south cropom won crime antam bia ya wo frɛ honom River J yenya Miss Habiba Amania yeni ni bedi nkoma fa sansem yi ho
0: ogusu tie adom 106.3 fm nshira 104.5 affiliate oha ene aduo no enso ne kwasi ada nwumre ne ketin ye piade ama wona ye ko ti mantam mu e wo kodru ho ankwanta anafo ana ye kwa ko gina e ho de obi anim se na nsen mentem ho asema ne ho me so be wi ase ne tu odima ya odima ya o be hwe ne ye ko ku obi ato nkwanse ye be hwehwe mu aye hunu ni pakro enam so me ye de o hyena ato wo no so Sasa mu yin o manfo o ho adi tu dwase wo hye na ebeto wo no musu enyame nim ni e de obrabrɛ wo no pa haw ne amane ani abenedie eno sori ano papa anka wonim sɛ gya wo bebo wo nyoma no na kwa kwadi udwa da bi yɛ hye dem wo be hye dem obi kura be sori be no nso ade akye awie wo mo ba sɛ wo beto ade wo no mko sanso ana wo beda nso a ani nyumre no num sɛ meka sɛ wo hye dem wo hye fie wo mpie ti wo mo akye kosi anadwo anadwo sei no ayɛ bibia wo ho Na no no manfo no esre se ebetumi a nka womomwa so afo ohwa manwe nsam so na nka janio manyina ntotodin na afei wonhwe se de ebeye ebetumi aboama ebra wo de atom so se wonda no ko beda ne ani kakra na gya ahomegie abam tibia se sabra ye kase bia nka kase no nsom nkoda ti okoda no nsom sa no a ade akia ya kase bia sore anopa be se no nan na chese ni nyina timi aboa wonom Nemom sabre de akwa kwese omhye patwenem anya de se timi bua odwuma di a wodie ti wo srempanimfo se titru ne soafo ohwa manwe nsem so sese wo komra hye bedwafie na wo kodi nkomo afa ohye na ehua omomodena so obehwe sɛn kwanta fam hɔ de no obetimi aboa ma ɛna ɛne bra yɛ de ato ɔno mso no kɛbɛda da ani kakra kra na nkagya anwumere no numa anopa no nsia no na nka anwuma timi ada ne kakra de ama wɔ no na ne nyinaa nso bɛmu saa no a ɛmadwadie ɛne adwuma hodo a ɔno yɛ ne nyinaa kɔso ɛsan sɛ wokɔhyɛ dɛm ntɛm na wansɔre ntɛm a ɛsan ka sikasɛm ɛka bibibia a wɔno ɛyɛ enti wɔ srada sɛ aban ɛnyɛ saa de no mfa ma wɔn kɔbɛda na se paa Wɔmo nso yɛ nwuma hodoɔ kurop ɔmanfoɔ ti kuro ne mu ne bambɔfoɔ sɛ wɔnom nyinaa nka mommoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bambɔ bɛkɔ so ɛwɔ mpɔtɛ mu hɔ na sɛ bambɔ kɔ so na asomdwoe ba a nea ɔmo bisa ne nyinaa no ɔmo nsa bɛtumi aka
2: as chairmanfo bi sɛ anammɔ a ɛwɔ se yɛtu na yɛtumi yɛ petition ho adwuma no yɛnso yɛbɛtu anammɔ no ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛnim deɛ ɛkɔ so wɔ nkwanta yɛn nyinaa yɛpɛ ne yie nti ndɛ sɛ adwumayɛfoɔ ankasa akɔ mu hɔ abom sɛ ɔbɔpɛ sɛ ɔmo de ɔmo ano bi sɛm ɛde fa ɛyɛ misɛk no so na ɛkɔ soro a yɛnso yɛbɛdi ho dwuma